la sa nao sing ae ma sang ko na muai pa to ta ka bi ni de toi nao u da ta mo nga tao ku mang ja wai la nyu a pu lai u da ta mo nga tao na ja wai la nyu a pu lai di tapang sa inae de amae.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!